silala somi no moni kani lo eko gwete mano ati pogodo won pe ala sago no god ilongo god kakefa daktere ni oko unyolo godu joka suke mon be manyola chuo daktari moro mina duru boni ngama genondon ogot kogwete.

kwenye sauti na mambo bogone. Hakuna sauti na ni mapiye wiyo. Dunge sauti na ni mapiye wiyo. Sami manyu uigi yuogi.